denkna na la sama xol sa suma julé di la ñaanal sama xol la ko ti.